0: koja lowo mo bi a se yin olorun ninu la koja on to wu ko wu ko le ma doju ko lowo ma yin olorun ije aye tin ti o fi iwo la kala kala lowo lowo yin olorun ni arugbo ojo ti jilile o le duro ni waju re
1: ni arugbo ojo
0: ni sise eleyi wa kan ma ri pe isoro yen ko n pare ni

0: ba se ka fi anu gbe aye re dide ni ibi to wu ka ye le da ogun le si ibo yi to wu ta ye le da ogo re gun le si ba se ki anu olorun gbe odide laaro yi
1: o si se iranwo lori ayan mo mi oluwa.

0: Eniyan saba ran ti ore to ti ri gba lowo Olorun. E to n woju Olorun fun ni o ma le kakiri.
1: Oluwa lo se leri
0: tori o ronu fun eniyan lati tete gbagbe ori Olorun.
1: Fun mi, ebi mi baby lo ti wi.
0: Elomi to ba ti ri ore yen gba tara ba ti tu. O ti gbagbe. Ile pa mi ni o ti mo sare kiri.
1: Oluwa lo se leri kan fun mi, ebi mi pe ilo.
0: Arabirin kan wa to n woju Oluwa fun omo. Arabirin to ba pe ipade adura ni ago mefa aro. Ago marun ni o ti debe.
1: Oni ohun o pa alo ati ago mimo.
0: To ba pe isoru ni ago mokan lale. Ago mefa irole ni arabirin yo ti de church. Leyin ore yin Olorun pada yonda omo fun arabirin yi.

0: iwo to ngbo mi laaro e mo pe iwo na sakiyesi laaro yi nje iwo na o ti gbagbe ori olorun bayi je ki je pe awon eti o ti se fun olo nsare e kiri
1: oluwa mi o olu sa ko ja mi emi ki
0: je iwo na ranti awon ori olorun lori aye re
1: yo salai ni o
0: ijo ti e ranti ojo to olorun fi anuku oyo ninu accident ti iba se

0: kan. Tori na mo ku o sakiyesi laaro ranti ori Olorun ko le gba ore nla mi lowo eleda yi. Eje ma dagbere laaro yi. Eje ki baba labi amo ko ma bo lori eto laaro yi. A o pade lose to nbo ti Jesu ba ti ide o dabo.
1: Mi fe mo ni Jesu o mu pa kan mi bale.
2: Nka wo ni gbogbo aye n dagiri kiri ti won pon yi. West Radio 89.3 FM. Kanga agbemagbe.
3: Toro ba ti jade asentele ni
4: soro bami blakeye soro kagbo soro
5: abiyemo lede ojo aje iwo tomo re mari ojogo na o hello ledumare oba mi o ti je kakaka okiki o oba mi pire pire ti o gbagbe eni kani wa ife to ni si wa po de bi pa o se ko le loko ma da ibuku ya turu sagbada wa e pariwo go go go go ti olorun Pastor Fakaya Mare Baba Labi Yama Yin Wale Leni Ojo Aje Ina Lowa Madi Desi Yo Oro Ti Bambi Wala Se Yo Ganga Lo Nilo Bagwa Isoro Ton La Koja Boja Ese Boja Isuna Wa Jesu Christi Lo Mani Pare Bama Ko Si Ru Isoro Ton La Koja Ni Kati La Koja Rode Bori Isoro Bagwa Nye Ni Lati Wafu Nye Mi Boya Ninu Christi Ko Si Isoro Ton Yeko Le Koju To Abati Nye Mi Aki Ninu Jesu To Abati Gwento Yi ta je ki oro yi ko ma ho la la la la ninu eti re bi a kini o ninu Jesus ko so nkan kan le seruba o ani okuko le fi kankan deruba se ta ye ba so fun pe won ni ka so fun pe iwo na ni Jesus nitori baba re gangan lo lori akin baba gbo gbogbo eniyan lo beru kini un sugbon lojo ti Daniel wonu wo kini un kini un pada di ore re tori ikeju kan lo ani gbogbo eniyan lo beru kini un sugbon ojo ti owo safi ba kini un ase pe pelu ati leyin Jesus ogun to dabi babara lojo eniyan si di yepere baba gbo re ara jikijikijiki sagba mi ofoya ma lori mo lolu wa toto gbejule lori mo lolu gbala to lagbara oke soro di petele lori oro awon omo mi yo ojumo ni maka mo lore magbe ire ase yi e magbe ire abiyamo yo ka bo si ase buku re ase ri e ti ase yori re oya ase ye lo jagbagede ayo ase yo ni ri dabu lori omo ogo tutu ma la lewu latara omo re lose yo owo ni si ade lori omo re tani wa ke ni waju se bu babeli oba yo di petele ogo aye yo di petele lose yi oba ba ni ba dani ko ni je ki yo je tomo tomo lose yi aso meje ti wo ki fo wara won ni ra bomo re o o je bo sinu ogo tutu da batama aye ma pejo po wa wo go mo re lose yi o o wa rugba ka ko ni ka lose yi o aye ma wole re aye binu yo won da so mi won ni da yo re so mi lose yi o lo pade olora mu ni debi ola ti ola ina ola re yo be si jo lado ni lo o ma re ma lo gina ninu ore lose yi o o je ko jo wa pa na nigba to mo re ba nta loruko je ko ni ta lori duro omo ologo le ma pade omo ologo o ni bo lore ja loze yo olore o ni koyin si o omo to mo bo se pe owo yo pe owo dele re loze yo o ni re ru gbese loze yo aye ma ri ra yo ma re wo loze yi loze fu ja se yori loze yi wa ja se yori e fe di odo mu do lowo do loro iwo na lo do lowo do loro abraham isaac jacob won de eniyan gidigidi ayin na ma de eniyan gidigidi e o ni tawona e o ni toro je contract yen ma bo si o oto ni je oto tun le re je wa jere lose yi o ise ara dide lose yi o lowo ba de oro ma to so wa lenu oro lawujo o Genesis 30:43 oba to buku Jacob yo ran ti re o adani wa ye yo ke oto ma

0: ojo bada bada de ko lo re bada leni bo se nwo je ku je wa je yan tomo tomo exam center la ye loruko Jesus wa pass yo o ni repeat class yo ibi to ye ko ti nawo ni fawo hori ibi to ye ko ti nawo ni yisagidi o a se pe mi gbe osoke lose yi o o re ta bi ran olore ti ojo ji je re kile ni to su o o to ma je ko ni o le mo lose yi o o ye lo pade o ni yanu iseju iseju oro to ba je kile lo nbe wa rowo saye re lose yi arugo ojo gbe odide tomo tomo abire wa ni kiri yo pade re o ibakuba oni bale awon mo re ose yi ba ma dara fu o orun fi na de won adura re lose yi owo re ma de iran lowo de igbega de idunu de ire oni fu oru o oni so ojo ayo re si waju o orun yo folake o alagba pe ji ase yo folake o tomo tomo oko yan ma re ma gunle si ebu te yin yanju lose yi o ose ayo re lawa yi ose igbega re lawa yi ose ase yori re lawa yi o lose yi wa je ori lose yi o ni diru lose yi wa ri mu o lose yi wa ri kojo lose yi wa gbo iroyin ayo lose yi owo yin a wole lose yi ko ni bo lowo re lose yi ran lowo dide si o lose yi o ni fo lapitan lose yi creditor lati e ma wole lose yi wa ni fo mo bu o wa ni bi je re bu o lose yi owo school fees olorun abo san lose yi ayo ni fo mo damu wa o lose yi ran lowo ma koju si o lose yi wa gbo iroyin ayo lori awon mo re lose yi lo ri mu o e lo make e e lo breakthrough e lo succeed e lo ri favor lose yi okoko ni bi le re je bugbe o lose yi wa be si je won mo ose yi omo re ma ri se yen o ero pa lori phone wa eni se ni lo re ni o pa ri be lato ni lo e pade olore o a gbe osoke tomo tomo wa pade olore ti o ni condition olowo jo gbogbo to ni jiya tomo tomo o lodi ade gbiyanju re lade gbiyanju re o ni je sasan igbarere lo yi kan de bora igbarere yi kan o igbarere yi kan joseph igbarere ma yi kan bi yin igbarere yi kan sera o de olomo laye igbarere ma yi kan yin o tenu ma mama loruko jesus wa gbadu omo asiko ko sele omo re o ni fo sele jacob bojo lojo lo omo re o ni bojo lojo lo omo re ji ma pago nla ayo ni pa on ki koro ba omo re soro aya re o ni gbonodi lori omo o ibu omi ko ni bu omo re mole oro omo re ni yanju o wa jeun la la nile awon omo re omo re di oloro omo re ma mo jesus oko re o ni ri adaba ayo ni mo mo wa pamo o oni pe ko aye ma ya o lenu lori omo re oni pe ko oru ko ni je ka ye ro omo re lo si oro apapandodo alagbara lori aye yo ran lowo o baba mi kiki oro yo gbe omo re ro tente owo olorun pa omo re lati nu agun lo si oke tente adani wa ye gbe oro tomo tomo ojo oluwa ko ni ka kuro lara omo re o ododo olorun ya o lenu inu didu ati ayo lo fi lo yoku ojo aye re o mami dadi orun da olare lori awon omo yi o lari omo iya re ogo re ma tayo oluwa so odo omo re latori lo o ayo ni fi kule enikeni wa sofu orun janu re o ilu to wa yan ma ro olorun lati gbe oluwa yo gba la tomo tomo o oluwa yo bojuto elere o yo bojuto omo re o omo ni ni oluwa loruko jesus omo re ma wulo fo olorun wa je re omo yo je odojo ale o baba gbogbo eyin oloyun e lo bi mo layo olojo ibi sami wa se amodu baba ile yin o ni kan o mo mi e je won mo o inu yin adun e sori re o jesus oluwa wa mama baba boye o ti dara po mo wa adura kan bi o tesiwaju lori facebook tiktok ati youtube lago mejo ni role yi e bi adura to ko lori akobi ati awon ma ti funra re lati fun pada riro le yi ta ba ti gba te ri ni ka ma duro de engineer ba n gbe ri si
1: ni ojo tuesday ti mo lo si program nikola first time ti ma koko lo si be yen niyan
2: yes sir
1: nigba to de di ni ojo friday ti mo se gbo alati lori phone mi niyan
2: alati du
1: 100,000
2: eyan ba lo ni di owo
3: olo se
2: alo olorun ma jo loju lo se yi olorun to ma ti ati iwere oya yo ra ti iwa na
0: adura pataki wa fun awon omo ologo ni kola ni ola adura to ma yi pe opolopo pada de ni mama orere wo lo ti daduro ninu aye re latojo yi gbogbo re fa ni tesiwaju ni agbara Jesus Christ won ni ti gbogbo eniyan ba ti n bo ni ola ni kola Kodi ki gbogbo eniye get omi ojo wa. Bi mo ti gbo leti mi niye ohun Olorun de ni. Bi omi ba bale o gbadọ ni palaye won na gbadọ ni palaye. Omi ki tiraka lati se o ni tiraka jaye mo o. Ije re won ni won da duro ikesiwaju fe wa bayi. Ola to ba ti nbo yan meje meje lo ma mu wa. Ba le ni ko la gbadọ jaye leko. Lona AIT yan. So fun olokada ko gbe lo si Classic Arena Hall. Agoma sonyo wari regba. Tori pe ni je bere ose. Gbogbo eniyan jake jado lo ma da ore leni. Ore yi na la ma fi tile ku ose tutun. Ba je nda lori daddy mami la ma da lori awon mo. Ore ti toni mo fe ko se bi Olorun ba se bukun to. Iwo je ri wi pe o da si ore ti toni. Ko si ye to le fi ranse o. Oni wale lai lai. Olorun baba alabi ya mo o. Aye lo wa.
3: Hello, hello prophet. 090-60-57-1110. Fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí, ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí, 30-34-34-77-14. Lẹ́ẹ̀kan sí 30-34-34-77-14. Fakẹ́yẹ Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
0: Abiyamọ o, a ò ní máa bọ́ jẹ mọ́.
4: Nǹka wo ni gbogbo ayé ń dà dàrìkìrì tí wọ́n ń pọn yìí? West Radio 89.3 FM. Nǹka agbẹ́mágbẹ́.
5: The time is 6 a.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
6: Lati ikoni konga agbomogbe girege lagu mefa idajilu.

0: a je pe bi ojumo ba ti mo won pe oye ala peregede oye ire owo omo alafia to nta eko ti se bale toro ona lo mo tu la ko wa la ro to ni o sojumo to si mo wa loni lojumo amuje pojumo to mo wa loni lojumo amuje yo oju to mo wa loni lojumo amuje modun modun baba oyin Lady Mary, atu ti de o lo se ye, atu ti de lo ne, atu ti de ni waka ati asiko ye, waba wa she, toyope awa o le da she, ewa la ne, ewa na la sima, ewa lo tin ba wa she, ewa na lo sima ba wa she, Tori leyin re iwo na tun ni Aki gbogbo omo Nigeria ati gbogbo kan tin gbo wa laaro tun ni ni ti butoro orile ede yi ati loke ita lohun bi eku ojumo ojumo yi kilodumare ko fi siju anu wa lorile ede yi lapapo gege bi eni kookan gege bi ile kookan ko ma sai sa nu kaloko wa loruko alaga ti igbimo tin dari ikoni yi loruko awon oga leka kookan loruko amoju ero fun sata wa ye sam adelere on lo lowo botini fun ti aro tuni oni ajo lanfani ati dana mari sise opolo yi laaro yi ajo fa ti o tura won na ni Adedamola Oloyede omo baba Olomiye oloko temi je mo ki pe ku ojumo e kaaro ojodun bi ara o le bi salafia lewa bi awa na ti se wa lowuro tuni ikoni konga agbon magbe na re wa ye Wales 89.3 FM nibe le tin lanfani ati ma gbo wa ketekete Opuna Alaafin Avenue la waye lolu ile estate nle Ibadan eni e ba ri e bi o ku oni gbenu eson o ku pe e ti pe o se ri awa na se ko Olorun Oba on lo pe ori be ini ojo kejilelogun no osu kefa odun 2026 odun e ti damage tan na nu sugar ti java to emi wa oni damage o wa ni asan damages a ni damage a si ni dameta o didi gbangbang bayi la ma wa oke gbangbang ninu kulu pelu mi gege be se mo alagba olusanya oludayo ti wa nu le je ki won ka bo pe ku ojumo
1: e ku ojumo e ka ro e ku boju ojo seri ode odun bi e ku se aki gbogbo ara ile patapata ni gbogbo bi ti owoja eto ati ikoni west radio ti oba fede wipe bawo lapa odo ti yin ose yi adara fun wa a san wa a o si ritaje se
0: ami asedo mare
1: eku kale eku
0: be si wi lo mari eh be ti wi lo
1: mo ti ni oba korin o mu onilu dani ni
0: no ko ni
1: emi re se
0: ko ni dara
1: aba le ro ni gogan ta
0: Sam 1B.
1: Oh.
0: Betty Willow Marie.
1: Oh, yeah.
0: Hey, Betty Willow Marie.
1: Only
0: Lulu. Yeah, we.

0: E kaabo pada lati oke lohun e ja bo soju ise tori pe adebise ma se agba ole won won pe oni tohun awon iroyin to gba oju iwe iroyin gbogbo kan lasiko ye ona lo ni se pelu oro eto abo lolede Nigeria nigbati iroyin iwe iroyin Nigerian Tribune ati The Vanguard ti an gbe iroyin lori awon mo wa ni ipinle Oyo eleyi ti an be lakata awon ajinigbe eleyi ti an ti gbe won lati bi osu kan le yi iroyin to sin jade laaro yi fi han wo pe troops awon omo ologun niyan won ni pe an ti block gbogbo escape route si escape route na ni abi escape route eleyi ti awon agbesumo mi na ti an le gba won ni bayi o ti wa mu ki awon agbesumo mi na ki won reduce the demand ti won bi iwe iroyin Vanguard se ko wa laaro tuni o niyan pe won niyan ti reduce the demand ti won bere fun ki na won ti won bere fun tele to ba je nke yo kan se ba ranti video yen ti ya yen pada se ti o pe won bere owo won bere moto won bere sharia pe nke yo kan ti won bere na ni pe ki won ba won tu awon oga won to wa ni akata ojoba sile sugbon ni bi iroyin yi gbe wi pe won reduce the demand ti won so to ba je demand eyo kan na ni se won reduce number iye eyan ti won fe kan tule ni abi ki lati fe pe on to sele tori fe kan tele emi gege bi enikan mo wa na awon ti o gba wi pe ijoba n paro
1: be ni
0: mo wa na to gba pe ijoba o le paro fun wa ijoba ipinle Oyo lati eni ti se speaker house of assembly Oyo state honorable she right honorable ni abi honorable Debo Ogundoyin
1: right on be ni
0: aha mo ni won o le paro fun wa gbogbo ti awon pipo yi so pa won fe oni won ti ka sita fun wa yi pe to ba je awa ni la wa ni joba ti awon agbesumo mi si n bere awon nkan bayi sa le fun won debi pe ara ti menu ba oni ofin ipinle Oyo future lo pe won ma ni concession abi nkan kan so nisin iroyin wa n jade wi pe as terrorists reduce demand eje n fi ti Nigerian Tribune na kun pepe orire abduction won ni awon omo ologun won ti closing lori awon kidnappers yi papa julo nibi ti won wa ti o tumo se wepe won ti surround won sugbon sibe na ise yen na si gba ogbon latare kini latare awon omo ati awon eyan iyan oluko to wa ni akacha won ti won fe ki won palara ki won le gba won pada laye ka le gboriyin fun won wi pe akose on le se o le gba yin lakoko looto sugbon pe e ti e ko won pada laye atalafia si kankan won o ra sohun aje pe ka gboriyin fun yin oro ire to je jade e je so papo pelu oro ti baba Abdul Salami so wi pe ki awon omo Nigeria ka fowo so wopo ta ko awon agbesumo mi yi ka si se atileyin fa won osise leto abo lolede Nigeria eja ko awon iroyin mejeje papo eja jo boju alagba olusanya oludayo killing woye yin lori re
1: sheri awon agbesumo mi e ri pe emi na so lori eto yi ni bi ose melo kan wi pe abenugan ile iyen right honorable Ogundoyin wi pe ohun ti won so ki se ko boya won kan n wa nkankan so ohun ti awon agbesumo mi ti won beere fun ohun ni honorable Ogundoyin ni won so jade wipe ibi ti oro de duro bayi e mo wipe nigba ti awon na o ri bi kan ton ri wipe aye o fe gba awon mo lo titi won si ri pe ijoba tawon ba tawon o ro pe tawon ba dunadura yi pe won a fun awon won a jowo gbogbo nkan tawon fe fun awon ale awon le tu awon ti won jigbe ton wa lakata won sile amo wa je nkan ya lenu fun won wi pe ijoba se ton lati ba won se ni o ti o ton ale
0: jo lo
1: ohun la won na se wa bo ti je pe iroyin o ni oroboya iroyin yen salaye ohun ti won wa n bere fun ohun ti won bere fun lasiko yi ni o won iroyin ko je ka mo wi pe won ti sadinku
0: awon nkan ti won bere fun
1: ohun ti won bere fun amo iroyin oti mi ro boya won ko sibe pe nkan bayi ni nkan ti won to ba
0: je nipa toro olowo de wo nbi won ni awon agbesumo mi iroyin se akojopo re ejan kabik vanguard se ko wa nbi terrorist reduce demands won ni in ti won kokko present tele four major demands ni later to the release of detained terrorist commanders yen titu awon oga
1: won
0: kan tu won sile sisan owo ti won fi gba won payment of ransom pipe si oko wogini meji two Hilux vehicles at the implementation of sharia related of bi vanguard se ko wa ni mo se nkai aha won ni ara awon kan ti won si pe kan release among those who release ele ti won pe kan release fa won ni Mahmoud Usman ele ti an mo si Abu Bara abi Abbas Mukhtar ati igba kejire Abu Kaba as Isa Ahmed al Nigeri won na ko bayi won ni awon mejeji Isa oje awon senior members e Jamatu Ansarul Muslima fil Biladi Sudan e mo binu Ansarul sa in bracket won ni ele to je breakaway faction lati inu
1: iko Boko Haram
0: won ni won arrest won lati awon DSS lo arrest won ni odun to koja won ni however awon opolopo iroyin on lo se afojusun re wi pe awon security forces won te waju lori ati gbe igbese sugbon no ti mo ri nbi bayi won so pe nkan bayi ni won reduce si sugbon won kan so wo pe demand won o wa reduce
1: ohun ti mo nso niyan so won so won je kini nkan ti ni eja mo nkan ti won ja wa lesi to ba je lori oro olowode ni nkan ti won soro nipa e ijoba mo ohun ti won a se
0: lori e
1: amo awon nkan ti won bere fun yi won ti wo pe awon ti mu joba gbogbo nkan ise ni gbogbo kini na mo ri bi igba to je pe nigba to je pe aye ti gba won ju ni
0: no laye igba ti nkan ko le ti nkan
1: ohun ni to ba je pe ba tin pariwo e lati jo wi pe ki ijoba papa julo ijoba papo ki won kon jigiri kon fale mo akitiyan won lori ati ma je ka gburo nkan ton pe ni igbesunmo mi mo lori lede tori to ba je pe won ba ti se awon nkan bayen ni iru awon ton lori laya ti won ba ijoba juna dura e ton ba ti mo wi pe towo ba te awon orun
0: lala ni
1: won ni ma gbogbo run dondo yi o ni ma sele awon eleni won lo ku won kuro nile eko e ku won e mori won wogbo e wa nbere awon nkan ran e wa nbere ti gba se pe aye ti gba won ju aye yen ti gba won ju ni
0: ijoba lo faye gba won ni abawara ilu
1: ijoba ki la ara ilu fe se ki ni nkan ti ara ilu fe se agbara wo la ara ilu ni ijoba ni agbara mo si ma ntenu mo mi o ri onitan ko nitan ko sa lo si isale ile ko sa lo si isale ile ti ijoba mi o fe mo ru awon mo mi o fe mo ru awon awon eyan ti won le jo kora won kon kora won wo isale ile yen pelu gbogbo ohun ija ti won le ni ti ijoba ba se tan bi pe ati aye won ati kini won won fe awon fe ri
0: mo ataye won
1: yo sele ni koda ki se nkan to ma pe agbara nbe lowo ijoba kini mo ma wo tawon yan ba so nkan kan tawon awon ara bi awon agbesunmo mi ibon ton gbe dani e ko da ijoba gan ijoba o ni
0: agbara nbe lowo awon kini bu ku
1: lo ijoba seri ijoba ni agbara ju won ni ju be lo
0: ijoba ni ibon to ju towo won lo
1: ti be gbon kan ti arakunrin ki lo ko honorable ti won wa si ori
0: oke se ti soju awon eyan lori ire
1: e gbon kan ton so pe awon gangan foju kan awon ibon awon ohun ija ti
0: awon ologun
1: Nigeria ni awon eyan kan ma nso gbe ya nitori pe awon agbesunmo mi ma n display ti won ma n se afihan ti won lori kini won ko si bo se fe je
0: won le beat ijoba
1: lai lai
0: ko possible
1: ki ohun la fi so pe ki ijoba lo agbara to wa lowo ti won yen ati gege bi pe kini igba yen lawon eyan to mo pe ijoba ni ijoba n je loto amo te ba wo gbo bi kini mo wo foran kan na lana ni bi ti oga awon ara awon iko agbesunmo mi kan to lori laya to na grant interview to n soro ijoba ton ba se bayi ti won ba bo ni awon eyan ti o ti won to 100,000 to mama hale
0: me eyan tu over 200 million
1: 230 million eyan ta de ni awon ta de lawon lori so ijoba ni kan se ohun to to kan jo
2: ijoba lati
1: ti peju o ti e ti peju o ti peju
2: eja
1: awon enele ni wa ninu ojo turo laaro isin eyan wa ninu legun otutu mu
2: otutu mu anbele ta se
1: to anbele ta ke ni to je pe inu po pelu aso kan koda kan ma change aso fun won gan lojojumo gan ni inu igbo be eyan ba awon to
2: awon to mule ti
1: awon to awon to o na mo so se awon to mule ti igbo gan ti igbo wa ni tosi ile won
2: tojo ba ro
1: e ma feel otutu yen
2: yo wa yato
1: o ma wa yato so kama e ti so awon eyan ti won wa ko te koko dede ko laise ton ko dede ko won wo gbo lo ton wa nbe aso kan
2: lati bi osu lati osu kan le over a month
1: ijoba ni ki won jo kan se ohun to to kan se ohun to to
2: e je amu mo iroyin isele ti igboho se an ti ji awon eyan gbe isele jini gbe ibe o mu ki oloye Sunday Adeyemo Sunday Igboho awon ka pe won ni owo baba dami fọ́nà ń lọ káàkiri ojú orí social media lọ́jọ́ Saturday náà nù ẹ̀rí fídíò yẹn
1: mo rí fọ́nà ń mú wo
2: fọ́nà kan tún wá padà jáde létà ṣán pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kí
1: olóyè Sunday Igboho wípé ó kú ọmọ kí n ṣe o
2: ok ẹ já mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan fọ́nà àkọ́kọ́ fọ́nrán àkọ́kọ́ olóyè Sunday Igboho lọ sí
1: ìlú ẹ̀
2: ìlú wọn lọ ní Igboho wọ́n sì wà ní ọ̀dọ̀ traditional ruler bọ́dọ̀ kábíyèsí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àwọn Fulani
1: àwọn aṣojú Fulani tó fi mọ́ olórí àwọn Fulani ní
2: ìlú Igbo dípì ọlọ́pàá náà bẹ́ẹ̀ tó rọrọ̀ kan àwọn náà
1: bẹ́ẹ̀ni
2: ẹja kí lẹ rí sí fídíò mi fẹ mọ kó mọ jẹ mi ní ìmọ̀ràn tí
1: ẹ ṣe rí ìgbà tèmi rí fọ́nrán yẹn ìgbésẹ̀ tí olóyè Sunday Adeyemo Igboho gbé lọ́dọ̀ tèmi níwòye tèmi ìgbésẹ̀ tó dáa pọ̀ ni ìgbésẹ̀ tó dáa ni
2: ká tó wá mú àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ
1: mọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n wá sọ níbẹ̀ torí pé kíni èèyàn ní máa èèyàn ọ ní olójú òní lajú ẹ lẹ́ẹ̀kíta lùbọ́ kò wọ ó wà nínú ọ̀rọ̀ tí olóyè Sunday Igboho sọ pé nílùú òun òun ò ní lajú sílẹ̀ kí irú nǹkan tí ẹ̀yin Fulani ìyẹn àwọn adarandaran nínú àwọn Fulani tí wọ́n ń ṣe òun ò ní lajú òun lẹ̀ kí irú ẹ̀ kó tẹ̀síwájú pàápàá jùlọ nílùú bàbá òun tí ń ṣe Igboho ẹ wá wo lẹ́yìn ìgbà tó gbogbo ṣe ń sọ̀rọ̀ kódà àbámátìmọ̀ wípé dpo ọlọ́pàá lágbègbè yẹn wà ń bẹ̀ tí kì bá ṣe pé olóyè Sunday Igboho sọ pé dpo ẹ̀yìn náà sì mọ ohun o òun ò ní fẹ́ kí irú kíní kó tẹ̀síwájú o ó dẹ̀ sọ fún wọn pé láàrin wákàtí méjì òun ò fún wọn ní ọjọ́ kan o òun ò fún wọn wákàtí mẹ́rìnlélógún o òun fún wọn ní wákàtí méjì péré kí tẹ bá gbọ àwọn nǹkan tó ní àwọn ará bíi ṣe àwọn nǹkan tó burú jáì
2: ni
1: wọn jí aláboyún gbé
2: wọn jí àbúrò rẹ àtọmọ kan
1: náà wọn jí wọn gbé àwọn tán wá rán
2: pé kó gbówó lọ
1: gbówó lọ láti ṣètò bí wọn á ṣe tú àwọn ẹni sílẹ wọn dẹ gbẹmí àwọn onítàn
2: gbàgbọ́n náà pẹ nìkan
1: ó náà la
2: ìkan wá padà wá jí
1: sílé wọn gbẹmí ẹnìkan náà kí ni àwọn arábì kẹ lè mọ wípé ẹmí èèyàn tí ẹ wá jọ wọn lójúmọ wọn ò rí bí nǹkan kan wọn rí ẹmí èèyàn kódà gbàgbọ́n tiẹ̀ tí ń rẹ̀mí èèyàn tó ti wọ́n ti rí pé wọ́n ti rẹ̀mí ẹran pé ó ṣe pàtàkì jọ ẹmí èèyàn lọ òun gan ló yẹ kẹ fi mọ̀ pé irú àwọn èèyàn báyìí kò yẹ kán wà láàrin àwọn èèyàn.
2: Ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Àwọn tí olóyè Sunday Igboho ń dojú ọ̀rọ̀ kọ níbẹ̀ yẹn.
1: Àwọn agbésùmọ̀mí.
2: Mo ń bọ̀ àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ pẹ̀lú olóyè Sunday Igboho ń bẹ̀. Mo fẹ́ ká try láti koma da wi ape an doju ko
1: eya
2: awon ti oloye Sunday Igboho n ba soro ninu obe yen
1: ohun la won awon adaran dana ninu awon
2: fulani fulani
1: awon awon to je agbo
2: to ni arin won awon na
1: Fulani
2: ni won
1: beni
2: so that I le get it
1: ohun na ni mo se n se lalaye
2: pe
1: awon to je adaran dana ninu
2: awon fulani nan doro ko so awon to wa soju
1: awon to e mo pe ki lo tin pe awon ni isu eni na lo nto
2: we ni popo
1: so awon ti won je ki awon adari won ko ma ri iru nkan ti won ri to je ko ma gboru oro ti won
2: gbo mo san ni ko popo baye
1: olonko popo baye so ohun lo fa to fi je pe o da ni bi kokan ta fe doju oro oro ko ju eyin te je olori won awon ara bi won okay iru awon to lori laya ti won wonu ilu yen ti won wa seru ise yen tori pe won ni awon eyan nibe lo je kokoko wa ni wa wi pe awon na daran ni so iru awon to je lori won isin o sese kon ma mo wi pe tawon fe faye igba to je eya won ton jo je tawon jo je fulani o sese kon ma mo wi pe ise bi bayi ni won pe ma se nigbati
2: won
1: darapo amo ju gbogbo e lo Oloye Sunday Igboho fi oro o fohun sile fun won pe wakati meji a si turi foran mi
2: mo nbo eja se bayi se fi fun ohun sile eja ta ba gbe soto ka gbe sosi pe boya fi fohun sile o le yun le mo sugbon ibi kan wa to jo mo bi idun koko se yin ri beyen
1: emi o ni ri bi idun koko
2: okay
1: emi ori bi idun koko bo ti je pe iwe iroyin ko bi idun koko
2: okay
1: o n salaye
2: awon ti awon ba munu won kini kankan
1: emi ori bi idun koko
2: okay
1: mo ri bi igba to je pe o n salaye oro fun won ni
2: bi
1: je mo pe ti o ba fe to ba je pe mo gidi leyan ba soro le le ma so pe won dun koko mo amo awon ta n soro npa yi seyan gidi ni won seyan gidi lo n da won eyan dubule lo n ti obe bo lorun seyan gidi lo n ko awon eyan emo nele ni ti won ise to n kori won wogbo so emi ori bi igba to je pe o n dun koko mo won o n salaye oro ni isalaye oro ni
2: ko je ajo so ko yera wa n te se ta na ba
1: emi ni pe mi o ni gba kini
2: ni lu yi o
1: iyan o ki n se mi o ni gba baba nkan te n se to hun na ba tarabo to hun ba tese bo pelu yin
2: e ni duro
1: o n salaye oro ni so oyinbo ton fi tawon oniroyin fi gbe kale lo ni o threatening na emi ori ki n bolo o n salaye oro fun
2: awon awon agbagba na awon yoruba kan na ma so pe aseju e po kini kan
1: seri o pelu awon nkan to je ko si nko to fi nko yaje wa nile yoruba awon to n so pe aseju Sunday Igboho po won se n so nigba yen se bo na lo je ki aye gba awon eni to fi di ko won fi ton fi lori laya ti won fi wole yoruba wa amo to ba je pe igbese to loye Sunday Igboho gbe ngba yen aba ra won agbagba ti won satileyin fun wipe kini ki se le baba wa leti ni ori ofe e ri wipe awon gba ti sunraki amo gba ton ti di pe eni ti eyin wo bi omo buruku awon eni won nkan ton fe konfe na ni pe ko ma se eni to ma soro fun
2: anybody
1: fun ile yoruba ka won le ka ye le gba won dada aye yen lo wa ngba won sin ta won kan wa bere tatua seje n pariwo bayi e ti ri bi tọpọlọpọ eyan to tin so pe koda Oloye Sunday Igboho so pe ijọba lo n ka won lowo ko
2: won so be won ni ijọba
1: lo n ka won lowo
2: da ni atawon eyan
1: won ki seru eyin lewa mama ale mo wa nile yoruba o je kan mo
2: awon kan ni ti Oloye Sunday Igboho tun fe rawo le se ko sumo nkan ti o da wahala le njo kini ana
1: ohun na le mi se so pe seri emi gege bi enikan gbogbo bawo eyan se n pariwo te ba wori gbogbo ori social media
2: bẹẹni
1: awon kan soro ko ba kun gbe si enu lasan lo ni enu bi ajakara
2: igba kan
1: awo kan comedian
2: content creator
1: emi o won ba ri oko temi ni pe igbese to gbe lojo si to so deni ti o le wo ile ba be mo
2: fun gba kan
1: eyan melo ninu awon mi o ni pe won larin din ti won wa lori social media eyan melo ninu won lo jade sita ti won so pe ijoba un te se Sunday Igboho awon oni gba o se mo pe ngbati ijoba agba na labe
2: Muhammadu
1: Buhari ohun ti won se fun Oloye Sunday Igboho ko se ohun to ye ko gege bi ijoba to fe irepo laarin gbogbo eya lodo temi loju niwoye temi fo kun ye ko ri be o ye ki won iru nkan ba yen pe Sunday Igbo ah o se bayi o lo si kilo kolu yi ni igba yen
2: Igbora bi
1: mo ti gbagbo ruko ile ipo o lo o lo iwa buruku ta won awon adaran awon agbesumo mi iwu nigba yen lo mu to fi lo o wa ye ke ran se pe awon to je

onye isi mba Britain Keir Starmer ekwuola na ya arịtuola n'ọkwa dịka onye isi obodo. Dịka Starmer si kwuo taa n'ime ụlọ ọrụ ya dị na 10 Downing Street, ọ sị na ya na-arịtu n'ọkwa n'ihi na ya tinyere ọdịmma mba Britain n'ihu. Ọ kwere nkwa na ya ga-akwado onye ọbụla ga-anọchite anya ya dịka onye isi ala mba Britain. O kwuru na ya ga-ewere ikike nye onye ọbụla ahọpụtara ka ọ lọchite anya ya. Starmer kelere nwunye ya bụ Victoria, ndị enyi ya na ndị niile kwadoro ya n'ọchịchị kamgbe afọ 6 ọ na n'ọchịchị dịka onye isi ala mba Britain. Onye a na-atụ anya ya na ọ ga-anọchite anya Keir Starmer, Andy Burnham, ga-abịa ụbọchị taa na Westminster, ebe a ga-edu ya n'iyi dịka onye na-anọchite anya Makerfield n'ime otu ọgbakọ ndị na-eme iwu n'ime mba Britain.

ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe. Ma biko gezie ntị ọfụma ka enu isiokwu dị na akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Nigeria Center for Disease Control na Prevention ekwuola na ọrịa Lassa fever egbuola mmadụ dị 214 n'ime obodo Nigeria kamgbe o ji kpopụta isi ya. Ndị agha obodo Nigeria na ndị ọzọ dị iche iche ọrụ ha bụ nchekwa obodo ekwuola na ha agbaara gburugburu ime ọhịa a na-akpọ National Park, bụ ebe ndị omekome ji ndị nkuzi na ụmụakwụkwọ ha tọrọ na orire local government area. Anyị gwara unu na onyeisi mba Britain, Keir Starmer, alituola n'ọkwa ọchịchị nke a na-atụ anya na ọ bụ Andy Bonham ga-anọchite anya ya dịka onyeisi mba Britain. Ibe ndị nwe mmadụ, onye nna ya dara ibi, ihe ukwu anaghịzi atụnye egwu. Chukwu Okike abịa ma gozie unu dum, ma bụrụ unu ụzọ bụrụ unu azụ. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Tenitekwe Akinkuole. Chukwu Emeka Amunachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma kụpụtakwa ya. Udo dịrị unu.

Bakanna, gbogbo wa la ni ojuse lati se nipa bi ti oro eto abo to de duro ni orilede yi paapa julo ni ipinle Oyo ti wa yi. A gbodo ri daju pe gbogbo ilana ti awon agbofinro fun wa la ntele. Bakanna ta ba de ti ri ohun kohun gege bi oro ti gomina so, when you see something, you say something. In teyin ba so, yo ran awon agbofinro lowo, yo ran awon eleto abo lowo, yo ran ijoba lowo lati mo igbese to tun kan ati lati mo awon ti won o mu ti won o se okunfa bi gbogbo oro o se ni iyanju.

e ma je ka gbagbe pe abala akoko eto ni kokoko la le pesi ti a ba bo si abala keji na leyin ta ba lo si ojoja lohun ti a lo polowo jaton ti e ba ni te fe ba wa so na e si lanfani lati pe wole bakan na le da si oro eto abo tabi eto ilera nkan kan gbogbo to nlo ni pele oyo ojise gbogbo na ni lati ri pe gbogbo e nlo bo se to ati bi o te ye.

gbogbo na le amọ pe ni ijoba ibile orire ni ile eko meta nibe ni awon agbesimo mi ko awon opolopo oluko ati akeko akeko to nlo bi mokandini ogoji ati oluko bi meje ti o si ti le ni osu kan bayi a ri pe opolopo igbese ni joba ipinle o tin gbe lati ri pe ari awon igba pada ati oluko won laye lai si pe ipalara kankan o de ba ikankan ninu won sugbon lori oro yi a ri pe lati bi ose kan seyin bayi awon opolopo osele ti sele ti asigboro fi toyin leti.

e ma gbagbe pe ti e ba ni atejise tabi fonran ti e fe kari tabi e fe pe wa ki a wa si adugbo ti yin lati wa se iforo wani lenuwo tabi lati wa wo awon nkan to n lo le adugbo ti yin e le pe wa si ori number yi 08091173397 e fi atejise si pe inside Oyo tabi ni ipinle Oyo a le tete mo pe en fe ki a wa ba yin mojuto nkan ti o sele ladugbo yin ni 08091173397 ipinle Oyo ni baje.

ti oni e je ma ki wa pe e se e seun ti en wa nbe fun ani gba gbogbo loruko giwa ile ise yi ogbeni ayo Emmanuel Ojo ati amoju ero mi to ba mi te soke soro te fin gbo mi sa adelere ni emi oluwa seun oyibo de fin dagbere pe ti o ba dijo mejo ire ati ayo lati fi pade ade pe laarin isin si ojo mejo yen a ti gbo iroyin ayo nipa awon mo to wa ni ahamo awon agbesimo mi na ire ati ayo lati fi pade o ti gba

agbe agba doju ko mi nbo odo re awon ele bo npe ni Facebook ni o Zero 89.3 FM fam kete kete ni bozenda keke luke ninu aye ti mo wa yi keke be se mo pe abala meta na ni eto eko sinu abala meji jare bada igaza ati mura won ni abala meji na ni eto eko sinu abala akoko gangan ni ape ni abala akagbadun ibi ati man lori ofe ati kalitire abala keji lori eto ni ape ni abakin to wonu eto gangan ni sansan eje nki gbogbo awon ololufe eto yi o gbogbo awon ololufe kan ni awon tan fe wa tan fe buka ata wa lori eto yi ayajo ose to lo tin lori ofe ati si lori eto si adisa o si adisa titi le fi su mo fi n gba pe pelu ogo olodumare omo eni ko patina ni o di ogo abase lu lo ni o si se da na la n ba ka mi kan ba ajo aje amu kan ni o la n ba kinu aye ko olodumare de igbeyanju wa ko de lade ni ese mo kan ni kiyo ru mi ibadan

Ibi ati menu dore. Nigba ti o pari tere. O je o kadie. Nigba. Ati o si janta. O bo go go awon ti o wa gbo. Leyin eyi mo sin si ona die. Ki o to di pe o tun bo a tun bo ara wa lowo le. Keji ti a si kira wa Olorun ko je ki a fi ire pade. Ibi ati menu do. No, ibi ati wa gbe ni lose yi.

0: Olaju
1: pe ba tin wole ma ba n gbe ipe o ti ijoba koko
0: Olaju de Olaju didi le wa Olaju de Olaju de la wa.
1: Hello
2: hello
1: e ma kuro le
2: e ku ale sa o ba si lati amuloko
1: bo se lati amuloko o we lo sin ero so no ko ba se
2: ore la fi wa
1: o nka ke ji wa nle o nka ke fa wa nle o nka ke san wa nle ka ma dara wa laamu
2: ikesan
1: mo lo fun ya won agba o boya ko tun mi mu
2: ikefa
1: so bayi pe kini kefa so na ikefa so bayi pe apon yaya
2: sa
1: apon yaya. Hey, boss, it's in love.
3: Bad day, Aisha. Bibi, lewa. Civilization, lo ja, wago, bo, bo, ta, da, eba.
1: La, nebis, eh, jubi, meja, bimeta. Nino, a, seda, mo, la, o, la, ya. Kile, yin, le, sone, pa, asa. A, wan, ka, asa. Se, o, lo, waju, si, ni, abo, o, si, lo, se, yin, si. Gaga, ben, yin, se, wo, sa. Da, yin, a, si, yin, se, ito, do, jama, ito, yo, ba, da, da. Bo, la, sa, se, yin, ri, gan. Se, yin, a, sa, son, jo, lo, waju, la, ujo, wani. Kolo mo jojo pada seyin ki le le so nipa asa ati se Yoruba gangan
4: olotu opolo yin oni daru
1: ase wa
4: bi e ti mu ogbon ati imoye olorun ijo baje
1: ase o
4: e ta ba riru yin te ba po bayi lawujo inu wo mo dun ki lo buru ninu ka mura daada kinu wo dun emi a mo so kini kan mu ni be se wo mi mo le fi omo soja koda mo le fi omo kone be ni tori isowo ti ma fi mura debe ongo ni le le ni pada ngba ti n ba wo sokoto de bi pe mo n fowo ko lai sara awon ti bi ton ko lo mo ti kamara mo ja lo hun in fowo ko sokoto in ori mi o gaju in sora mi di dado osan gan se mo pe ba ba ni asa a mo pe beyan ba wo aso to fit to dun wo iwo go wo ra re legbe bayi pe kini se ama alasa mo
1: Alasamo.
4: Koda be ba wo awon omo tin se wa mi ba wo Yoruba won mu Yoruba n lokun kondo fun wa
1: won mu Yoruba
4: n lokun kondo fun emi omo di ti iya Yoruba to ye ko ko wa Yoruba ni class ya se boda ti rerin bo n to poju na awon ti sa Yoruba won ferin epe a mu asa wa lokun kondo mo ile egun ta ni ngba ti o ba wa sasamo ai sasamo ni mo je ki omo wa la olo ba sa ba nbe ki lo mu omo le di adimole
1: oni ba je fun
4: kini nbe ninu kadi suku
3: adile jana ma un pe kan oni fa lomo ifa lomo lo
1: awon ti o pe wa ye tori ya wa bose de atejise lasan ni o e na ni baba wa kayode atejise ni awon

0: Eka leo, ako jopo ironyi le wa lunde se tigbo onyi lati ikone kongag momagbe, Wells Radio 89.3 FM, ti akale si opopona alafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. Oye o lonwa degoke ni onilo nyinyi, shaju egwa won koko towa ninu ronyi na. Ile igbimọ asofin agba won se ipade pa jawuri lola ode yi lori idojuko to nti isoro oro ito abo ile ise olopa ti se ileri lati dola awon akeko to nti awon oluko ti won jegbe lo ni ipinle oyo won ko jale si oro ile eto ni se pelu idunadura nipa owo itusile Are Tinubu ti yan oga agba tele ri ni ile eko giga fasiti ipinle eko yan unilage eni ti se Ogundipe gege bi alaga ajo to mojuto oro ile eko giga fasiti lorilede yi iyan ajo NUC ile ejo ti ran Sowore lo si ogba atunero lori esun ibani loruko je eleyi to ni se pelu iwo daran ne bayi egbo iroyin na lekunrere Agbẹnusọ ile igbimọ asofin yun Senator Yemi Adaramodun lo ti foro lede lori awon ti o waye nibe ipade pajawiri lola ode yi bi gbogbo oro won o ti da lori ijiroro nipa ipo ti eto abo wa to si tin buru si lori lede yi Senator Adaramodun wa toka si pe awon asofin won se ipinu lori awon ilana ile eto ye fun atileyin to nti ranwa kitiyan lati gbogun ti oro jinigbe tin roke egbe somo mi to nti awon iwa odaran miran lorilede yi o to ka se bi ipade ohun bi yo ti se pese anfani fun awon asofin lati gbe oro yewo lori bi nkan tin lo lorilede yi to nti lati sise pelu awon alase lori idojuko eto abo tin roke Adaramodun wa salaye pe awon asofin won ni anfani lati dasi oro ariyanjiyan lori bi nkan se nlo lawon ekun eleto odibo asofin ti won soju ati awon nkan miran to ro mo oro eto abo Iga keje oga agba olopa to nsa koso apa gusi wo orun yan ogbeni Adekoke Fayo Ade o ti fi dawon omo orilede Nigeria loju pe awon dola awon akeko to nti awon oluko eleti awon atilawe ko lo pe awon si gba won pada wale layo ogbeni Fayo Ade o se ifidani loju ohun la koko to n ba awon niroyin soro nibe abewe nu ise to waye ni olu ile ise eka ipase olopa ni ipinle Eko to wa ni agbegbe Ikeja nibe ohun lo ti soro nipa akitiyan eleti n lo lowo laarin awon ajo alaabo lati ba ri aridaju pe won dola awon eniyan na laipe ojo ni esisi iroyin to ni se pelu ibeere owo latodo awon ajinigbe ohun igba keje oga agba olopa na ti duro lori pe awon olopa ko lowo ninu idunadura owo kankan o pelu atenumo wi pe afojuso awon o da lori lati ri awon eniyan na dola pada wale layo to nti ni alaafia Are Bola Tinubu ti yan Ojogbon Oluwa Toyin Temi Tayo Ogundipe gege bi alaga igbimọ ti o mo sakoso ajo to mojuto oro fasiti lorilede yi iyan ajo NUC ireti are Tinubu ni wipe ki Ojogbon Ogundipe je adari eleyi to ni afojusun to nti imudara eto ajo ti mojuto oro fasiti lorilede Nigeria ni itona pelu alakale ijoba ireti otun Ogundipe n lo gba ipo na leyin ti Ojogbon Olufemi Raphael Aina to kọwe fipo na sile lai ti to odun kan lenu ise ohun Ogundipe o ti je oga agba tele ri ni ile eko giga fasiti ipinle Eko laarin odun 2017 si odun 2022 o je Ojogbon eleyi ti n kọni nipa imo to ni se pelu ewéko ti won pe ni botany lede Gẹ̀ẹ́sì Ile-ise asoju ilu Saudi Arabia to wa nilu Abuja nipase gbongohun iranwo omoniyan Oba Salman ni ibasepo pelu ajo to mojuto isele pajawiri ati la lori lorilede yi iyan ajo NEMA won ti se ifilole ise akanse iranwo onje todun 2026 lati se iranwo to nti atileyin fun awon mo orilede Nigeria to ti di alai nibi kan ande si lori oro eto abo to mehe to nti awon idojuko isoro miran ise akanse na yo rise bi won se pin onje to je apere egberun 24 o le ni 32 ni iwon 80 kilo awon onje bi iresi epo dana ewa to nti iyo gbese idasi ohun toto milionu 5 owo ile okere dola to nti ireti wipe awon eniyan ti on ka won je egberun lona 75 oni won je anfani re ti o si pese iranwo itura to nti derun fun awon idile to je pe won lola se soro lakoko ayeye isiso loju eto na ni damaturu o se atunwi faraja jo ohun siti aridaju obi won ti pin awon nje na fa awon ti o je anfani re ni ese si akoso isele la lori to nti iranwo omo niyan lori lede yi ile ejo giga to je ti ijoba apapo to fi di kale si lu abuja ni won ti pa lase pe ki won fi oludije dupo are labi ase egbe oselu AAC sino ahama ni ogba tuniro kuje iyun eni ti se omo yele sowore idajo ohun waye loni nilu abuja nebe ti oni dajo muhammed umar ti pa lase ahama na titi di igba ti pinu o fi waye lori igba jade re gege bi akojopo royin ti se fidi e mule oni dajo umar o se kodana awon to nbere fun nipa idaduro ejo na lori esun ojusaju adajo ohun ti wa sun igbejo miran si ojo 24 ninu osu kefa fun igbejo osowore eleti adajo re tuntun adeyinka olumide fusika to je agbejoro agba to pe fun eka otelemuye ko alaabo dss awon ni won ba sowore si ejo fun esun wipe o pe are bola tinubu ni odaran loju opo ayelujara x ati facebook re ipinu ijoba ipinle oyo lati deena mo irin ati se awon olokada laarin ago 10 abo ale to nti ago 5 abo idaji oni iroyin igbe pe intel waju lati ma fo orichirisi esi nipinle yi awon ti won fi okada gbero sise won ba awon oniroyin soro nilu ibadan nibe na ideena mo ohun to nti ipa odi re lori oko owo won lara re to si mu adiku ba iyowo eleti won pa loju ojumo gege bi awon owo ise ale amo gbenu soke pupo papa julo lawon agbegbe ti ese ki ti lati gun okada ewe awon olokada kan won se atileyin igbese na pelu bi won se npe oro eto abo to nti dida abo bo emi ati dukia wipo se koko o si bori oro owo ni akotan are ile ise iranse Wells of Salvation Global Ministry and Bademosi on lo ti ke pe awon omo leyin Christi lati ma po ngbe Olorun lati mu imo won ile se ninu re to nti fifi ara sise ninu irin igbagbo won ati isin won o soro yi nipase igbakeji re eni ti se oluso agutan Chuks Nwachukwu lakoko ayeye ajodun odun 21 ti ile ise iranse Wells of Salvation Global Ministries ti won pe akori re ni ki emi le mo eyi to waye ni opin ose ni gbangan Christ Ambassador International College Oluyole Estate nilu Ibadan ajinrere obirin Bademosi o wa se atedumo pe ibasepo to fese mule to si danmoran pelu Olorun oni o se koko si idagbasoke mi ati iduro sisin ninu igbe aye onigbagbo to je omo leyin Christi
1: kemi le won dada daju daju Olorun emi ma mi si wa so that ka le mo Olorun dada so that ise ti Olorun gbe le wa lowo ka le se dada ka ma jebi
0: oni waasu alejo ati alakoso tuntun fun egbe awon obirin ti gun ipinle Ogun iya afin Victoria Olubunmi Ojo o se atenumo ipa pataki idagbasoke emi be lo ro awon onigbagbo lati lepa irin ile to se pekipeki pelu olorun lati le dagba si ninu igbagbo won
2: oruko mi ni olusuagutan to ba femi olofin mo je olusuagutan agba fun ijo glorious christian assembly on ti an so ninu ipago ti odun yi ohun ni pe ki emi ki o le mo si iyen de je ipinu pataki ti onikaluku le se ki se ajoso sugbon onikaluku wa ni a se ipinu yen lati ba olorun rin ati lati mo ni ipele to ju be ipele ta wa lowo lowo lo ti eyan ba le bi awon igbese won yen nitori iriri ibapade ni sugbon o nwa lati nu ngbe okan eyan
3: olusagutan tundun balogun lati rivers of lord church pataki nla ni lati mo jesu o bi ko ba se pe aba bi yan nipa ti omi ati emi o le wo ijoba orun se mo pe ta ba bi e nipa ti oro jesu kristi ati emi ni mo to ma nse se gbala ni okan wa enta bi nipa ti ara tara ni enta bi nipa ti emi
4: Oruko mi ni Iyafin Victoria Olubumi Ojo mo je coordinator Elect Ladies Fellowship ni Ogun State Abeokuta Apta nkan ti mo ridi mu ju ta ma fi le mo Olorun ju ni pe baba se gboran si lenu si be na ni a se ma le mo sisi ta ba se mo Olorun si
0: ipago apejo won o tan imole se ifarajin ise ijin rere ohun fun ohun to ti le ni ogbo odun lori ise igbagbo to nti inawo se lati jin rere na eyi lopin akojo po iroyin le wa fun tale oni sugbon kin to ma lo egba awon koko to wa ninu iroyin na lekan si Ile igbimọ asofin foro lede pe lara ipade pajawiri ti o waye lola ode yi yo foju sun ipo ti eto abo wa to nti bo se nburu si lorilede yi alakoso apa gusu iwo orun to je igba keje oga agbo olopa ogbeni adegoke fayo ade lo ti fi dawon omo orilede nigeria loju pe awon odo la awon akeko to nti awon oluko ti won juko lo pada wale layo ati ni alaafia Ara Bola Tinubu ti yan ojogbon Oluwa Toyin Temi Tayo Ogundipe gege bi alaga tuntun fi igbimo alakoso ajo ti o mo mojuto oro fasiti lorilede yi iyan ajo NUC ile ise asoju orilede Saudi Arabia to wa nilu Abuja nipase gbongan ohun iranwo itura Oba Salman ni ajosepo pelu ajo to mojuto isele pajawiri lorilede yi iyan ajo NEMA Wọ́n ṣe ìṣiṣọ́ lójú iṣẹ́ àkànṣe ìrànwọ́ oúnjẹ tọdún 2026 láti ran àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ti dàláì níbi kàndé sí lọ́wọ́ látàrí ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ tó ń ti ìdojúkọ ọmọnìyàn mìíràn. Ilé-ẹjọ́ gíga ti ìjọba àpapọ̀ tó wà nílùú Àbújá wọ́n ti pàṣẹ pé kí wọ́n fi olùdíje dupò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú AAC Ọmọyẹlé Sowore sínú àhámọ́ ní ọgbà túnirọ kùjé. Ìpinnu ìjọba àpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti dènà mọ́ iṣẹ́ àwọn ọlọ́kadà láàrin aago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ tó ń ti aago márùn-ún àbọ̀ ìdajì ló ń tẹ̀ wájú láti máa fa oríṣiríṣi ẹ̀sìn jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà fún tàlẹ́ òní. Àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Kúnlé Olówùú Jarawa gbogbo. Wells Radio 893 bákan náà ẹ bá wa nífẹ̀ẹ́ kẹ̀sì bá wa pin káàkiri lójú òpó Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé wa www.wellsradio893.com fún àwọn ìròyìn eléyìí tó bá ṣojú yín tẹ fẹ́ kàn sí wa lé lórí ẹ kàn sínú kolo ìkóròyìn jọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 0916893200. Oye Ọlọ́run. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa ọ. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Ẹ kú kalẹ̀. Orun ayọ̀ lásán.

0: ibara eledumare oba koda yi mo se bare eledumare oba se daun patapata pari ola oba patapata oba korogodo eleburu ke eleru niyin oba tori eti osun ose
1: awon tin ba ni je awon tin ba ni mu awon kan lo tani
0: adupe ore riri ja adupe ore riri ma adupe ore riri na adupe ore riri lo adupe ore biba shiri ati lo lati jejo o tun wo lohun ninu anu re o tun da emi ti re ati temi si dojo oni adupe baba daada isio ele na mo fin keyan wa kaabo sori kani kanga agbon magbe kanga omi ogbon kanga omi ma kanga omi oye west radio 89.3 fm ta mu kale salafin avenue loliole estate nile bada e kabo Ola yemi lawa lo ko mi Shasko mama fry tuntun ni osara ni agan na ni tori n to ba tuntun to sara to gan na n pe ni Shasko e kaabo

0: Hello, Tani Bembe.
1: Hola, Shano Pong.
0: Oju sunu kun la fin wo.
1: Ya la jida ba sa dem e se mo duka o mo ti lo ye wo.
0: Eh oja. E ti
1: Allah e ni ta nu e te ni shugude bi ko yo danu oyin loruko Olorun.
0: Amen, amen, amen.
1: Ni teyin odi wa ni jona ko ni baje.
0: Amen, amen.
1: Oya o ya mi.
0: Oja. Kini Yoruba npe abi kin e je nbere bayi pe onje wo ni Yoruba mo npe ni olukoti
1: kile pe yen
0: olukoti onje kan wa ti Yoruba mo npe ni olukoti
1: olukofi
0: ti olukoti
1: igbori
0: ha
1: olo elede
0: ha
1: igbori
0: onje ni onje ti won ma ngbin to ma ngbin
1: Ama
0: ma gbin ni unje unje
1: gidi lo ko mi ta wa npe lodo wa lekiti
0: oluko ti
1: e ti egbori ba
0: ekiti leti wa ekiti tibo
1: ifake ekiti ni omo
0: ifake
1: omo ti jo ogun lele bi orun ma
0: unje unje ti yo ba mo npe ni oluko ti a mo wu ni a mo wu a ma wu le o ti sun yin
1: e ti sun mi pe ba ti se koko tan ta ma wu nle na mi duro
0: to
1: lori sirisi ba la wu mi money
0: oja isu ni isu isu isu ni mo si ni amo wu esuru gan isu ni koko te so isu ni amo isu ni o pa isu loruko ta npe gbogbo won isu ni gbogbo won e ba kan te ti wa so pe isu e bi wan daruko koko te daruko esuru mo ti so answer fun yin gangan mo ni a mo wu ni isuro e ko kokko wa si yin lokan oda oda oda
1: e
0: o te ba wole
1: oda oda oda
0: hello tani bembe
2: hello
0: hello e ti wole kilo kan yin bo le tin pe wa Isaac lati tipa garage o ja e pari owo yi fun mi bo Isaac inu ninu tin bi ni ko to doju
2: ah o ma ka so
0: se mo pe ti inu ba fe biyan yo kokko runyan nuna inu ni o ti bere pe inu kan ehe ko to di pe eyan wa gbe soju to leju so ni ba se n pari owe un pe inu ninu tin bi ni ko to doju oye ogbodo se kini oye ogbodo se nkankan mo ti sun yin o brother Isaac inu ninu tin bi ni ko to doju oye ogbodo ti
2: ojuko ni
0: gba oyo gbodo tese ko ni why ojule yi tin ko ni so tinu ba nbiyan teyan leju oyi ko gbudo ko ni lese e seun gan ni

0: Hello, Tani Mbembeo.
1: Ara sonoko lafin wo
0: gbogbo aye lo ngbo yin
1: Abdulmalik lati je gbogbo
0: Bada Abdulmalik Bada Ibrahim ti pe lekan e seun gan ni sa Happy New Year o
1: I thank you
0: e seun gan kini Yoruba n pe ni eyin ororo
1: e so we tin bo ma
0: eyin ororo
1: Eyin adiye to sese yi.
0: Eh o ni nkan kan ton ma nso nipa re. O sese yi ni amo ti ko ti se kini.
1: Se ko ti lo mo ninu.
0: Eh so dada o. E ti gba mo e ti gba dada, e ti bo soju e.
1: Ti ko ti sabale.
0: E seun gan ni e patewo fun ra yin.
1: E seun. E seun pa.

0: ani bembe
1: ara sunukun
0: oju sunukun la fin wo
1: ara mi raye wole yen ya da sala
0: ah mi se ti gbo won oda
1: raye wole ni se ri number ti wa wa wa nbe yen ma gbe mara won
0: gbogbo e la ngbe
1: olopolopo nko si
0: gbogbo e la ngbe
1: ni jebe na pe si alagida abase de ni e ti sanu mi lekan mo ya e tun ra anu mi si bayi
0: oda o ye pari owe yi
1: e ko la nko na lo to ni ai mo ye kan te yan mo ti mo ti mo na bayi
0: oda yoruba ni eni to segbon re ni o ko ma buro re lowo
1: ori nigba ti e ko le wo bo se bo se ko se tin egbon re
0: ma nko eyin ni teyan ba ni pe keyan tu pe oke kini tumo re o ma buro ko ma buro dani ko le ma wo bo se ehn amo ni bi o ba se pari re eni to sin egbon re ni o ko ma buro re dani
1: ko le ri bo se se egbon re tori ngba ti e na
0: ise eran ti owe to so pe pasan ta fi na iyale
1: baba ta fi na iyale
0: nbe lori aja fun yawo
1: fun iyawo
0: ehn ta ba fe pa owe to jo awon pe eni to fe sin egbon re o eni ti o sin egbon re o ko gbianjo ati maburo re dani o
1: tori
0: ba se so ni
1: ba se so ku
0: na la se so la ya ma bo se de egba tori ba se so ni la se so la bo na ba re bi agbare aburo se nu osin wo ko ni da so bu la
1: o se ju be lo e se won e ni an ke ko ni se
0: e
1: se na ni
0: se won
1: la yi wa da sa e se
0: Eje agbe kan se. Hello.
2: Ekale o.
0: Ekale.
2: Ibrahim lati je gbogbo ni o.
0: Bra Ibrahim e ti wole pada.
2: Oje ni o.
0: Oda. Kini Yoruba n pe ni abon?
2: Abon.
0: Eh.
2: Eyin ti o ti pa.
0: E ti je bo ese patewo funra yin eja kase to nle. Baba wojo ago a ri pe to ago mewa ti ku seju perete emi fe mo nla dugbo fada mi oni o se olobe se gbogbo yin te ba fi fe ja dupe lowo yin e se ngo e ko a fi fe je ife wa le ni awa ko la nra kaadi pe te fi n pe wa ni le se wa kanga gbon magbe west radio 89.3 fm adupe amo lori gbogbo eyin te si dapo mo wa lori ikanni ibanidore Facebook te fi wisi yin imolara yin sowo adupe o adupe pe okun pelu ojo mejo ni latun pade layo ati alaafia lagba olohun oba so wa yo so wa digba na yo si so wa jugba na lo bago mesan ba tin roke lojo monday ojo aje tin bo wa etun pade wa lori eto oro sunu e mo pe a ni la popo ka mo kan le be si ni a ni tona garaga ka mo koja nbe bo ti wo ka agbaworan gegege to pada gbe ka bi kan na ni olayemi lawa in lo ko mi sasko mama funra e tutun ni osara ni agana ni o tori n to ba tuntun to sara tutun gana na pe ni sasko o daro o.
3: The program you just listened to is a repeat broadcast. Thank you for listening. God bless you.
4: Not just another radio station. Wells Radio, 89.3 FM. Broadcasting from Ibadan, Oyo State, brings you wholesome programs for you and your family.

wo gedengbe ni papa eja sare moro ila kiko ila kiko je okan pataki lara awon ise abinibi laye igba wa se laye ati jo je ise iran kan ise idile kan awon idile ohun ta npe ni idile olola ise ila kiko ni won ko atokunrin atobirin omode arupa agbalagba ni won ko lalaye ati jo ila se pin si meta nila oju anila ara asi nila abe orisirisi itan ti gbọ nipa bi ila kiko ti se bere awon kan pe eru won lo se o se alaafin sango ni won ba pe eja dase bi afun na se kola fun nigbo ojina tan ni teru to mo bayin ni won ba ri pe ila yi mo re wa loju eru yi ni teru to mo ba nfe koru re pe ka won na ko awon kan si fi itan ye wa pe ko ri be ototo ni bo ti gba wa o eyun ko ke soro eru sugbon gbogbo e ila kiko ona meta ni ide ta fi kola pin si ona koko ni fun idamo ona keji ni lati fi bukun e wa ara eni owe kan jeyo pe tita riro bayi la kola ngbo ba jina tan bayi ni doge ona keta ni fun lati fi daabo bo ara eniyan lowo arun kan abi ailera kan.